0: pulos, mga junk foods, why pulos imong kuan pag-exercise? So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan. Naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan na ito ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
1: Kanyang mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Yes, makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
1: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
0: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
1: Gusto.
0: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
1: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
0: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa dyan, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yung kainit.
1: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Gusto.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX

0: coffee dok kay dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero, Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayogin mga kakapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
0: Mm.
1: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
0: Oh.
1: Diabetes type 1, ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
1: Mm.
0: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
1: Mm.
0: Ang ugat mao ni dalan.
1: Mm.
0: So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2.
0: Mm.
1: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
1: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
1: Mm.
0: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no.
1: Mm.
0: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
0: Mm.
1: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Naay siyang, Sir GP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
1: Ang D3 Bio, maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
0: Mm.
1: Gitagaan sa D3Bio ang atoang selula ug choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
0: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: Bitaw ano?
4: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
4: Visio
8: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
4: Mighty C.
8: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio. Health News.
1: Ako nausab si Dr. Ramil Oihis, guta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
0: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga na-gingivitis, Sir JP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiato?
0: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
1: Sabi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir JP. Ang wala na mataya to is ang D3Bio.
0: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: D3Bio.
10: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig uni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
8: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man gud na, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
1: Dili lang ulcer, Sir JP. The best test ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to pa doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
1: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong GERD.
0: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus

0: ulcer ka og mag-hyper acidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw Sir JP nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon Sir JP sa simple lang panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: Og dili lamang sa baho ilok dok, tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap, hadhad, alipunga, alap-up,
0: kagid,
1: no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes, so sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
0: Hala. Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
0: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya

0: sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
2: Victory Bio!
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taso day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Na normal lang akong blood pressure.
2: Victory Bio! Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
6: Health News!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunak ni mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Taspang imo blood sugar.
11: Ang tunak may diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500!
9: Ang tunak ni anti-diabetic properties.
11: Sama sa
9: Charantine.
11: Nagkapamubo sa glucose.
9: Visine.
11: Controls blood sugar.
9: O polypeptide.
11: Nagparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500!
11: Highly recommend
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: T-Trix 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. T-Trix 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: T-Trix 500.
0: Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
6: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Ayeng. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
10: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: Alex na Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Duex na Marketing.
1: K5. News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 오빤 강남 스타일
1: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pamalit sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: Pirme ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: o pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500,
4: karun tayo.
3: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
4: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawant ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500 at yun ay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon ako igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpungan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Tier 3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Mag Clinicas Probiotics.
8: May 45 probiotics.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion.
8: Sa Clinicas Probiotics. Suwabe
9: ang paggawa sa hugaw.
8: Mag Clinicas Probiotics.
9: Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuki butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Rosan, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend Food Supplement.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
4: Hamara Herbal Products Center.
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center.

0: News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
3: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
2: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
3: Correct.
2: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
3: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
2: jud
3: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
2: Correct.
3: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
2: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
3: Wow.
2: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
3: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
2: Yes.
3: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
2: Oo, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
0: D3 Bio!
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
3: Apoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
2: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism,
3: correct.
2: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi an pod kamubo.
3: Ang ordinary nga plain D3 naapoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
2: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
3: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
2: Lahi ra.
3: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
2: Yes.
3: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
2: yes.
3: Normal nga mga tangtang ng imong
2: mga
3: buhok.
2: Tangtang.
3: So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
2: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako ra sab si Dok Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
1: Kasi nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka-D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag-D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka-importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
1: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay wala.
0: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
1: caprylic pa o capric acids.
2: D3 bio.
0: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 bio.
1: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 bio.
3: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
5: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
5: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinica Sporbiotics.
6: Kabalik-balik sa CR,
2: ga diarrhea.
6: Mag Sporbiotics.
2: Kapahulong sa bacterial infection.
6: Nga hinungdan sa diarrhea.
2: Sa Sporbiotics,
6: pas-pas ang alibyo.
2: Mag Clinica Sporbiotics na.
6: Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras! Alas 11:07.
16: 11 Mbps.
17: 11 Mbps.
16: Paglanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo.
17: 11 Mbps.
16: Sa public service
17: Numero 1.
16: 11 Mbps.
17: 11 Mbps.
18: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig na hinigiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex,
19: Kangos.
18: Komentaristang why gikalisangan, mata sa komentaryo, dili mabayran, dili masagmuran mo lutos, ug yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. patay. Gitulis. Gilugos. Sumbo kang Rex Scandos. Mutimaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbo kang Rex Scandos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Scandos.

Okay mga siligan, suking tigpaminaw, may buntag ka ninyong tanan, Luzon, Visaya, sa Mindanao. Nana po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candus lang sa Japon, inyong makaban, tamatala una in punto. Sa ngala sa mga station manager, Kipab sa Benny Camusao. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Kipab, Sir Iljan Castaño. Sa ngala sa kukabana sa Master Control, Engineer Traffic Controller, Jonathan Calbog. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Abubin. O kinatibok ang pwersa sa Kipab Yusuf Indumagdito, 97.7. Mayong buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Magbuntag sa Nansin Indumagdito, ilang koma sa 30 ka mga barangays. Kababayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor Area, Gilangkoba, sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar Cebu.

0: Malabuyok, Alegria Alcantara, Banjan Runda, Moal Moal, Barili. Good morning, kaninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbutang na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, behind. O sa masakinan, nga padulong sa may North and South Bay area, good morning. Ang ilabi na karo sa mga habal-habal drivers, putput drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuman, o mga managat, kabukiran o kapatagan, good morning. Good morning karo sa tanan nga mga hook-up station po nato karong orasa. Kipad News FM sa may Bayawan City, good morning. Ilabi na karo ni sa may Changi sa may Bayawan, good morning. Kaninyong tanan niya mga tindirag tindiro sa mga gulayan, lamasan, painitan o sa mga gagmay mga tindahan po niya, good morning. Kaninyong tanan. Ilabi na sa mga hardware, mga restaurant nga naminaw na to karong orasa. Good morning. Kaninyong tanan mga tindirag tindiro, good morning. Ilabi na ni Manager Randy Cornel Kabayan, good morning. O sa Kipad News FM sa may Seaton, good morning karon sa taga Seaton. Na ay nagawasan o waran tagabi nga client na mo. Di na lang ko mag-isgot. Pero sa po ito, bagon po na mo, nga wak po may patubaga. Kuha man diritso, kanak bang resolution man dayo. Pero sige na lamang, di nataka-question ana. Hulat na lamang may ano sa ang schedule sa kuan. Good morning karo sa mga PNP diya sa may Seaton. Good morning ninyo diya mga sir, mga idol. Kumusta mo diya? Sa Kipad News FM sa may Sambuanggita. Good morning taga Sambuanggita. Ilabi na karo ni Changi sa may Sambuanggita ka na mga gagmay, mga kananan diya, mga restaurant, mga gagmay tindahan o sa mga putput drivers. Good morning. O sa Kipad News FM sa may Bakong. Kumusta man karon taga Bakong, ilabi na karon diya sa may Tanyara Store. Good morning. Og dapat mismo sa may lamasan diya sa may Bakong, kanang namaligyag mga karne, namaligyag mga manok, ilabi na karon sa may Pakulanang og sa Ruel's Fish Vendor. Ilabi na diya sa may Buntis Bakong nga mga gagmay mga tindahang isdaan niya. Good morning kaninyong tanan. Og sa Kipad News FM sa may Baen City, Kike. Saman Kike, pasa ka Kike. Pasa ka Kike. So di ta magkuyog Kike. Sige ra. Next time na lang Kike. Good morning karon sa may Kipad News FM sa may Secure Secure. Ang akong kumparing si Manager Duna Dayot Pre. Good morning ni Muda Pre, kumusta? Aga ilabi na karon sa Lord General Merchandise og sa Dash Room, Madam Joy. Good morning. O kang Madam Merlin Lo o kang Basrula na Lo. O sa Changi niya sa may Secure Secure, good morning kaninyong tanan niya. Kanang namaligyag ng mga salawaki niya. Kanang namaligyag karning baka, karabaw, baboy. O sa mga gagmay mga tindahan niya, kanang namaligyag mga radyo, tapirwer, chinilas, mga panapton, karluran niya o kung sa pa. Sa mga gagmay karindir niya. Mga security guard on duty sa may Padalan, sa Tsunamagiti, sa may Tampe, Liloan, Bato, o sa Sibulan, good morning. Ilabi na karo sa may Quadro Alas ng mga crew, kanuna sila naminaw sa ato. O sa Kipad, diya sa mga Pantalan, sa may Secure Secure. O ilabi na karo diya sa may Larina Secure, good morning. Mga security guard on duty sa mga pawn shop, bangko, o sa mga mall. Good morning kaninyong tanan. Sabay doon niya Milagros Parmes at sa may Satpo. Changi Sudan, Sinamagini, sa may Isdaan, Lamasan, Mularan, Painitan. Good morning. Wild Suay, sa Dayal, sa Jumaradyo, para makamaluka mo kung sa mga pangitabo. Sunod sa 24 oras.
1: Wag-wanting ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex, kangso, kangso. Sabas, nga komentaryo. Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos!
2: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat ang katunayan? Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako, hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? at hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari kaano, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
3: Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Good morning, kami sa may Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, sa IBG Highway Patrol. Good morning! O sa PDEO, SWAT and Team 1, Ugto, Ug 3, 4, ngayon motor sa probinsya sa Negros Oriental. Good morning, kaninyong tanahan, mga Philippine Army, PMP Sir, ilabi na kru sa Philippine Army Detachment, PMP Detachment. Mga Sir, good morning, kumusta man mo rin? O ilabi na karoon sa mga taga-NBI, sa IBG, good morning! Coast Guard, Maritime Police, good morning, kareninyong tanan. Former Speaker Romualdez, giisip na ng PBL. Matod pa na Rebulya, mauba. Tsaga ka lang muna dyan. Relax, relax ka lang. Total, dalawang taon pa man hawak natin ang Pilipinas. Huwag sa kakaling bababa na ako, lalabas ka na. Ay, Ginoo ko, mga diskarte. Sige na lamang. Lalaking nangilog og microphone sa il... Saan eh? Ah, sa ilimnan. Kananga sa may bidyukihan siguro. Sa may La Castellana, gidunggam patay. Ano pong nangilog microphone? Ano nangilog pong ang microphone? Good morning, day karon ni Idol. Og si Lalay. Og si Pam. Good morning. Minaw ko na sila karon. Sir, minaw may karon diri, sir, sa baybayon. Asa po nga baybayon na minaw mo? Si Pam, si Lalay, si Idol. Minaw ko na sila. Sige. Alam mo ako, ilabot anak. Kaya pagbugay ko, huwag asa mo na pick lugar ha. Huwag asa mga baybay. Baybay ba si Kihor? Baybay ba si Aton? Baybay ba sa Santander? Baybay ba sa Hinatilan? Baybay ba sa Sambuan? Sige. So karon mga siligan, soking diminaw at tangi ang mga kumplitong detalye. Epektibo ni warrant engineer, no? Mudulot na yun ba? Magkasakit yun ang tao. Epektibo dyan. May paning COVID kay di na yun ka basta-basta. Pero kaning warrant engineer, purbida, automatic na yun. Taura kag dextros. Good evening, Idol Rich. Pasat out ko ni Richard Ahario. Nagakaon o gahumba nga waklo. Kasi ni waklo. Salamat, Idol. Okay, mga siligan. So, kinimunapanay takaroon sa itong programang 11 Mbps. Lalaki nga nangilog o microphone sa ilimnan sa La Castellana, gidungga patay! Nagkaroon sa pika sa linya na nukadirektamente sa may Kipab News FM sa may Calaon City. Kipab El Mirisagang, ikipay mo. Kandos!
4: K5 News FM Police Report.
5: Patay ang usa ka lalaki human kini gidunggam sa makadaghan ka beses sa City Mantohod, Barangay Kabakungan, lungsod sa La Castellana nito nagkalabay nga gabii, City Amrisaysa. Ang biktima gila nga si Domi Hiraga, 36 anyos, samtang ang suspect gila nga si Juvel Andisa, 20 anyos, ug mga residente sa lugar. Sumala pa ni Police Master Sergeant Iral Disuana, ang investigador sa La Castellana PNP. Sa hapon nag-inom ang biktima kauban ng iyang mga higala ug igsuon sa ilimno makahuboga ug pagkagabii ni ana, unang nipauli ang igsuon ni ini. Dugang pa ni Gisuana, human sa panag-inom ni Hiraga, miadto kini sa pikas nga ilimnana ug naabtan ni ini ang suspect nga nag-video kay apan gialigar nga nangilog og microphone ang biktima. Gibuyag ni Landisa og sa tag-iya sa ilimnan ang biktima apan wala kini mo patuo o manung baling o gipadayon gud ni ini ang gihimo hangtod nga gipahunong na lang ang pagkinanta. Mibiya ang biktima gikan sa maong lugar apan gisundan sa suspect og nakita ni ini ang biktima hangtod nga iyang gipadul-an og gidunggaw sa makadaghan ay gayon ang biktima. Nakahiagom sa daghan nga sa madinong gaban si Hiraga og nakabsan kini sa kinabuhi samtang si Landesa ang nadakpan pinagi sa hot pursuit operation sa kapulisan og disidido nga magapasaka naman sa kaso ang pamilya sa biktima batok sa maong suspect. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon, hatod kanato sa DT.

Asa na mo istorya? Oh, bahala magkatuiris na paabot sa imong turno. Pero kuhanin mo ng mikropona, making patay na. Bahala magkatuiris ng iyang kanta niya. Naong siya po.

0: former speaker Martin Romualdez giisip na nga PDL matod pa ni Remulla. Dita maglangay mga siligan suking tigpaminaw na karoon sa pika sa linya si Kipab Sara Humillo sa mga report. Kipab Sara, ikipab mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, may buntag ka K5 Works kung may buntag sa tumasuking ka K5. Giisip na karoon nga person deprived of liberty kung PDL. Si kaning House Speaker Martin Romualdez umalapas sa gipaybalo ni Intersecretary John Vic Remulla karong kagahapon sa gabi. Kinihuman ma-serve kang Romualdez ang warrant of arrest samtang naka-confine siya sa Cardinal Santos Medical Center. Matod ni Remulla human mabasa kang Romualdez ang iyang mga katungod ubos sa balaod, giisip na kini nga PDL. Una nang may pagawas og warrant of arrest ang 3rd Division sa Sandigan Bayan Bato kang Romualdez. Pipila ka oras human siya gikasuhan og plunder may kalabutan sa gingong kickback scheme sa mga flood control project. Sumala pa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla mukabal sa 7.4 billion ang gingong mga suhol anomalous budget insertions o project allocations nga nalambigit sa mga kaso. Kini nga balitad ka nato sa Mighty Siang Klein Base ng Vitamin C Inuberan Ganisa Detox Vanded, Detox Coffee Mix, nagkapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kasi sa K5, Sharon Marie Humillo para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpamina, report ni K5, Sharon Humillo. So, engineer, ipakita daw ito nga si Romualdez na sa ospitan. Kaya gimingaw na ko niya. So, kani? Ka matuma na gyud ang mga pangandoy sa mga tao. Kanara may pangandoy sa mga tao nga ma-filean si Speaker Romualdez. Pero maghinaot lang ta kaning pagawas sa maong warrant or kaning pag-file na batok na to kang former Speaker Romualdez nga dili ni siya kanang gitawag na to nga collateral damage. Basi magmahimog istorya ba nga ingon lang sige, wala problema. Importante kasi ano na ako dito? Bugbog sirado na ako dito. Gawin na lang atin ito. Total, 2 taon pa ako makaupo. Pero manghinaot lang tanga, dilik na mao. Manghinaot lang tanga, dilik na mao. Manghinaot tanga, mao na gyud ni siya. Kaya para bitaw matubag, sakit bitaw kaayaw sa tinuod lang prangka-prangka. Ang mga magbubuhis, gikan sa mga gagmayng tao, hantun pataas, gibuhisan ba yan? Nagbayad og buhis. Pero kanang ing ani nga klase nga mga politiko purya gaba sa tinuod lang. Easy lang ang kwarta kuhaon nila. Kuya pa kay mga balay, tuwa pa sa laing nasod. Naa pa sa mga sikat nga mga subdivision diha mismo sa may diha sa may Metro Manila. Di ba? So karon ang mga tao sa naman eh. So nagkasampurnakot na karon ang problema sa Pilipinas. Pareha na karon ka nga BP Sara Duterte. To aga, plano na po sila nga mo-file o kaso batok sa Sokajaj. Ah. Si Speaker Romualdez, kuhaan ng monitor engineer. Kanayang sa Atbags TV na kag-monitor. Si Speaker Romualdez karon. Oh, sige man kang yaw-yaw, Speaker Romualdez. Kung ikaw dakpon pa ilang kaso, kanta na. O sa klaseng kantang imuha niya. Kaysa may ikanta dapat nimo. Ako, di man yun kumutuo nga ikaw nag-inusara ka. Or basig ni suicide na lamang ka. Gisugo kag suicide, may usod, pasyana na lamang natin ang gaw. Ikaw may bahala niya. Kay kami may bahala, dere si gawas. Di ba? So kani, daroho na ito ni. Kay, may gawas man po na sa baba ni Speaker Romualdez na dili lang siya ang dapat presohon, dili lang siya dapat ang pailan o kaso, kinahanglan na ang mga sabit ang pangutana kinsa. Ha? Dili pamana ganon makatuo 100% mga tao karon na naa sa ospital. Lantawan ninyo. Naa sa ospital, gidextrose

0: engineer ha. May makaingon usahay engineer nga kanay mga politiko pag naanay warrant, naanay ka nang itawag na to nga mudakop nila og presyohon, masakit. Pero dili natin aw sa tinuod lang prangka-prangka. E ani klaruho na to. Kahit basibag ma-adapt ni sa mga tao. Basig ma-adapt na sa mga tao, ilabi na sa mga civilian mentality. Moingon dayon, basta magkasakit, mawarant, masakit, magpa-hospital, tinuod na. Inim ang kaanang kulba, maghalo na imong sugar, imong diabetes, sugar diabetes na naman. Maghalo na imong kolesterol, kakulba nimo, ang high blood nimo mosaka, tinuod na engineer. Ha, ako ni-explain lang ko. Basig magkaingin mo nga, yaga-yaga pa ni si Rick Santos, dili, tinuod na. Dili ni joke. Sa tinuod lang. Kana mo ingon mo, basta masakit na, ito nag-hospital. Dili, tiaw, ang batikon sa kana magawasan ka o guaran. Nagihan ako na. Pilak, sanagay, itong kaso na ko, label raman to. Pero lahi ba yan? Maski pa usang klaseng kaso, basta magawasan ka o warrant, maski pagbilabol, ma-worry ka, ma-stress ka. Ha? Pilagod ka warrant ni gawas na ako. Sa 38 gawas na nga ako doon nga duha, kanang sa gawas. 38 counts label. At 36 counts label. Doon duha, 38 na. Sa laing radio station, nga gisyatgan ko ang kaso, na ay nang lusot nga waran siguro na sa mga 20 kapin. Ako ba nang dismiss sa piskal pa? Dili lalim. Labi na tawagan ka, Murich, mauni. Na, magkahalo-halo na imuhuna-huna. Na nakay bation usahay. Tinood na. Dili na tiaw. Kaning kang Romualdos, may mga mga partista.
1: Sa sino kasama sa
0: radyo kibati?
2: Legit family niya.
0: Hindi man ka nang dakong ka nang may magsabot. Hindi na. Magkaulaw. Asa na ko na kagkaulaw. Mga barkada rin mo ka dyan. Ingon ka di kadakon. Dili na ka nang maingon nga. Dili ni joke ha. Kanang dakpon ka. Susgin. Kung pwede palang mohila ka. Kay kaybalo ka o sa kabukat ang imong kaso, plunder, Nobel. Di ba? Kana, tinuod yun na. Ang magkapa, hupa lang karo siyang kulba, karo maistorya niya ang iyong abogado. Pero kabalo na ta. Diferensya na ina ang imuhang sitwasyon. Nga nang magkanyo kong diferensya, presidente, agaw niyo. Relax. Di ba, engineer? Tama ba ko, engineer? Na may makanyo. Relax ka lang, pare. Jesus. Ano ka lang, tsagak lang ka muna dyan. Baka nakalimutan mo, pinsan mong presidente. Bitaw na tama. Tipa sa katas dyan. So, silpong yan. Pero, asa na lang, ito karoon na po siyang ukulungan. Asa man na ibutang karon be? Oh, wag nang gipitin yan. Eh, palabas-labas lang yun muna dyan. Oh, anaro. Sa ginaon ko. Anaro ko na. Mauna'y dulas mala. Di ba? Ako, wala ko gadaot sa presidente. Pero bubate, siyempre igagaw. Di ba? Mauna kita, di, sa na oras, engineer, di ba guna ko makita ang oras? Basig, aso. Ato sa tasapikas lawak. Ha? At pag isa kong pagbalik, o ba iba't ang pag-isigot ang mga siligan sa Kintig Paminaw. Engineer Jonathan Calbog, Kandos!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
5: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. Woo! DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa
2: mga butika. Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
3: Extend. Superman for men.
7: Isang kapsula ka.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads Edge T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads Edge Advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Edge Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.

0: 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Nawan ang nabakaug ka na sa kama? Masinug? May diabetes ka?
0: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts
7: nga phytochemicals
0: ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
0: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds
0: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras, alas 11:43.
13: Justicia!
14: Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
12: Okay mga siligan, soking tik paminaw para yung takaroon sa tugang programang El Libin in BPS. Wa na yung reporter engineer? Wa na yung naka-standby diha? Good EF Idol Rakes, pasyat out ko ni Richard, Jimboy o Sunny nga gadula o gatugis sa palimpinon pusuan nga puyot. Salamat Idol Rex, thanks. Maayo nga mood to. Shout out ko ni Richard Waklo nga sige rag kaon og baboy nga iisip. Sir, maayong mood to si Rex. Si Abit Priyoloni, taga-tampi, always ko naminaw nimo kada mood to. Salamat kayo. Salamat kayo nga kanunay mo naminaw sa ako. Kagadina, onya mo tawag sa tuwa ang taga-kanlaon. Osaka, Osaka. Ingon nato nagtrabaho or kana bang unya na siya na yung istorya o siya trabaho. Gariklamo siya sa usa sa DSWD. Ha? Murabag mo lagi na. Mo na nakadaot engineer ba? Kani mga hatag-hatag dito sa gobyerno. Why nalipay anak sa tinuod lang? Kanang hatag-hatag dito sa gobyerno engineer ang tinuod, walay nalipay. Ang nalipay lang kantong ilang mga tao lang yun. Tinuod ba yan na? Kay ang dapat makadawat, dili makadawat. Kailam ang i-priority ang tao sa politiko. Mauna, why nalipay? Ako pa ninyong undangan ng inyong hatag-hatag sa tinuod lang. Kay ang uban ani gabagot-bot, ang uban gasakit ang dughan, ang uban gaasa nga makadawat. Pero makita nila, oy, tao man to ni mayor may nakadawat. Tao man to ni kapitan ang nakadawat. Tao man to ni congressman ang nakadawat. Diba? Sakit bito huna-huna. Murag ihimo na lamang nila ang pagpanghatag para ilang ipamulitika. Ay, gamas lang atong wala gigamit sa pamulitika. Pero majority. Murag ihimo na lamang nila pamulitika. Siguruhon lang dyan nila ilang mga tao. Kamoy nakahatag katapon sa inyong tao sa tinuon lang. Ang uban in town galapwa na lang magtangkong. Ang dili paangay pupuon nga talong pupuon na lamang. Kay para matulon na lamang ng kanon, mais ba naghumay? Ha? Kay na may untay paghatag para kuno tabang. Pero di man maabot sa dapat na makahadawat. At di man makadawat sa kanang ilang tao sa mga politika. Ayaw ninyo kana. Pero kung nga may mga tao ninyo nga dapat padawatin dyan ninyo, explica rin ninyo. Eh, kani kay mahalata manggibtang. Ubay-ubay manggibo nga mga tao nako. Eh, ano lang akong himoon, ha? Para dili mahalata. Paan man tamo tao nako, murag ubay-ubay mo, ang katunga lang ko sa akong tagaan. Pero pambitapod siya dito, ha? Sa, pero kanang halata kay mga tirada ninyo. Pananglitan karon kung imong taos barangay, dili mo ubos sa 200 sa mga tao. At imo mga tao, ha? Unya, ang budget nga para ipanghatag naalang sa mga 250 ka tao ang makadawat. Karong kay imo mga tao, kay 250 na pagkabuo. Kasagaran. Dili makadawat na itong dapat makadawat. So ang himuon ninyo, wata mong gitudluan o kabuang. Gitudluan lang tamo o kanabang duwag yung masakitan. Panalitan ka nun kung ang tao ni mo isang katos kabuok sa barangay. Solid ni mo na. Sabuto ni mo. Ang ani atong buhaton, ha? Para di ko mahalata. Ato-ato rapod ni. O sa kagatos lang o sa makadawat. Para kani o sa kagatos, anto tong dapat makadawat. So ang himuon ninyo, makadawat ng 10 kilos bugas. Pambita po to siya. Sabot-sabot lang. Takay masakpa man taning kabuang na to. Pero karo nga man. Harap-harapan naman ron. Tinood nila, kapitan. Ayaw ka talakap. Mone tinood. Ayaw ka lain. Kanang harap-harapan ang yung istay. Harap-harapan yung istay. Kantong tinood niya nagpakilimos ang tao, dili makadawat. Pero kantong medyo huruhay, haharuhay, o siya tawag anak, may makadawat. Sa rason, kay tao ninyo. Ayaw po ng harapan po. Grabe po. Pananglitan ka nun kung ang inyong tao. Household. Pila sila kabuok. Maingon mo nga, upat mo kabuok niya. O, sige. Kasagaran ka nun, sige. Ikaw, bana, asawa, makadawat ka. Imong umagad, dawat po ka. Ang anak imong anak na minyo, makadawat po. Duha lang makadawat ninyo. Bahin-bahin lang taaning gaba. Diba? Para di kihalata. Usaw na hakpon pun kanan. Gikan sa papa, mama, bana sa iyang anak. Anak, bana po sa pikas anak. Hala, pasan. Eh, muna tinood eh. Ikaw lang yung takot. Kaning ato, prangka-prangka lang ta. Ang imong himuon, kapitan, ang atong himuon, ani kay unuman mo kabuk niya, tulo lang usa, ha? Tapos, pambitara po ito. Pero kabalik-balik, katuyok-tuyok. kanang imong gidapigan nga makadawat nagikan sa tabang sa gobyerno, mapay chismosog ni Bakira. Timo, tinood ba yan? Mapay himantayon. Himantayon sa silingan. Pero ang iyang kaugalingon wala bantay. Ang ilang gimantayan kanang panghatagikan sa gobyerno. Pag dili makadawat manlibak, ang gauton si kapitan. Intawon po ang kapitan, mapresyor. Naagod, naagod. Eh, ginoon ko. Maingon mo, gano'n na kayo balo man yung siriks? Alang-alang di ko kabalo, kadagang busumbong din sa ako. Karon, naay problema kaysa man yung nasa LTO ng doon ka babae. Kunuhay magkaraban sa mga barangay, mangayo og 3,000. Himan-himan, ang medical expire, pangayuan na po ang mga bata o 500 kay para kuno medical. Hoy! Mga tuntumong dako, sala na ninyo, kay wala ninyo giprocess, paabutan ninyo. Manawag, manakong itawagan sa LTO. Kaysa ninyo mga babae, ang musulong-sulong sa mga barangay, kay kuno karaban sa ilang kabuang. Mangayo og 3,000 kay tagaan og ISPE na anay ko na gitawag na to nga medical. Kay para pohon, pag magkuha ka og non-proof na anay kay automatic medical. Nan kay na-expire ang medical. Sala na na ninyo! Unyang hapon, kay adto ko sa LTO sa mga kisa ninyo babae. Kinsa ninyo mga tunta nga mga babae nga kanang nga gapatuo-tuo o gapaalig-alig sa matag barangay nga kunuhay sila magkaraban sa ilang kabuang. Mangayo og 3,000! Mangayo og 3,000 kay para relisan og ispe. Plus medical. Karon kay na-expire ang medical. Mangayo na pod og 500 kay para kuno medical ay potres mo. Buisit mo mabuang mo.

0: Ayaw ninyong binuangin ang mga bata. Ako ning klarohon o asa ninyo barangay, ha? Ako ning klarohon eh. Pero nanay parcel, klaro na, misumbong sa ako. O nga, pagbalik na ko mga sinigan, suking so, minana, kaistanbay na ang mighty si network nyo sa Nationwide. At ang eh, mosunod na. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
1: News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
5: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
6: Mm.
5: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
6: Mm.
5: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
6: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
5: Mm.
6: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
5: Mm-hmm.
6: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir GP.
5: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
6: Mm.
5: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
6: Mm.
5: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
6: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Kay prone jud mo sa fibroids.
5: Mm-hmm.
6: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung DTX 500 o may TC kada adlaw.
5: Abisag ako
6: po. Dili jud nimo matagna kung kanusa mutubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir GP.
5: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi.
6: Mm.
5: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
6: Uy, lisod ra ba kayo magka-prostate cancer?
5: Mm.
6: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag-DTX 500 og nag-MITC ko, walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternativo
5: Medicina.
6: DTX
1: 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
6: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir GP, kay kasagaran, wala jud ni sintomas.
5: O bitaw.
6: Maktingala na lamang ka kay nidako na ang tiyan.
5: Dibutod na.
6: O, naapod gani mayuma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa kinataw sa mga babay.
5: Ah.
6: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko na ang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
5: Modi ay naing musakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
6: Mm.
5: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
6: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw, Sir GP.
5: Mm. Nga naman.
6: Kaya naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos diil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
5: Bisan pag dili cancer ang mayuma, ha, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
6: Correct.
5: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
6: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress
5: yun,
6: Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao na imutuga og mga hormonal imbalances.
5: Correct.
6: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
5: Mm.
6: Akong balik-balikon,
5: oh,
6: inom yun og DTX 500 og may TC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
5: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o ilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
6: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP.
5: Mm.
6: Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
5: Adlaw-adlaw dyan na ha.
6: Mm.
5: di na kung kanus arin mo gusto ha. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy sing maing lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
10: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500.
13: Highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
12: Nawan ana baka og gana sa kama?
13: Masinug.
12: May diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adlay powerful extracts
12: nga phytochemicals
13: ug antioxidants
12: nga gigan sa palaya
13: ug the sugared sugar cane
12: mga organic compounds
13: nga epektibo
12: batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
8: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
15: Ang inundan nga no daghan mo sakit kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Sa mata. Madami akong sinubukan ang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
19: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines. Garap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
17: K5 News Philippines.
16: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
21: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later first, District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnaya sa kasong plunder. Selda sa QC Jaila nakahanda na at mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
21: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon, nabalita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Ang graduate ng West Visayas State University o WVSU main campus sa La Paz, Iloilo City, nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa nasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU main campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Samantala, later First District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC jail, nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Nasakuti na ng mga otoridad si late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plundera. Kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvic Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal ng itinuturing na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamiento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Akubicol Party List Representative Zaldi Cuo at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Guevara. Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
21: At mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Mahigit 900 pro 10 personnel ang itatalaga sa Barm parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barm ang nasabing mga personahe ng Pro 10 nang di bababa sa 10 araw, depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay seguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa ni Babagay na may sapat na kalaman at eksperyensa ang i-deploy na Pro 10 personnel sa nasabing lugar.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: Gayun din, apat na negrense nakapasok sa top 10 na Librarian's Licensure Exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
24: Ipinagmamalaki ng kani-kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang tatlong graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa Librarian Licensure Examination. Pinangalanan ang tatlong graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City, ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring Negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga Negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: At Capiz First, a runner-up sa Best Boost sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Myla Fuentes.
2: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Boost First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37th Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng Balay Kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
3: Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
21: At otoridad, sinusubaybayan ang mga naging kilos sa nawawalang Amerikano sa Negros. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Sinusubaybayan ang pulisya ng Negros Oriental ang mga kilos ng Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umanoy bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangyipag-ugnay ng pulisya sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patungo Negros Oriental. Samantala, ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan na kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa Tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: At sa iba pang detalye ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
6: Ipapatawag ng sanggunyang panalawigan ng Aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay First District SP Member Apolinar Criope, layo ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga Aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
21: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostino.
1: Magkasamang tumanggap ng 200 solar streetlights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan at palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sitio upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong nais sa katuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: Gayun din, Lolo, na apat na araw nawawala. Tatagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Tatagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69 anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa hilltop barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang Lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namataan noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamot, Ifugao, pero hindi na umano nakauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
21: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
7: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa ang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Press Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na madalas narasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination ng bangkay dahil naniniwala ang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa Mighty C Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
21: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatagong fireworks sa malapit sa Santa Maria, Conchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ang kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsala ang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa mga sugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
9: Network News.
21: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mamasa nga butika.

0: bibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Wala bay ganahan maging istorya nimo tungod sa imong bad breath. Mag Clinicas 4biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4biotic, ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay ug bad breath. Clinicas 4biotic.
3: Machoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko. Ah,
0: hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, machoy ride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads as T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House. Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass og aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass og daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Patawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang

0: 0957-757-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Kagugup o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.

0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Eric, ledis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige

0: sumara sa Mighty Sea, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty Sea. Highly recommended kaayo nako ang Mighty Sea sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty Sea, Clinicas Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras, alas 12:28.
7: Hustisya sa kahanginan. Sa kahanginan.
6: Okay mga siligan, soking tig paminaw, padayon ta kada sa tuga programa Eleven MBPS. Mayo nga on today karon dia sa may mabinay Camille Pick. Og maadto mog bakulon, maadto mog kabangkalan. Hapit mo sa may mabinay Camille Pick. Temurag kasakay mog Cebu Pacific. Makita ninyo tibuok mabinay. Madungawan ninyo ang tibuok mabinay. Tanhay ug baish. Madungawan ninyo pag maadto mo sa may Camille Pick. Kayang ilang mga kusinero gikan og Cebu, mga dagkog mga hotel. Naka-standby mga siligan so kinti paminaw. Si Kipaib Dundeps on the spot report. Kipaib Dundeps, ikipaib mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: Done!
8: Yes, pag-ibibig! Good afternoon!
6: Murang magbusog na kayo! Murang busog!
8: Murang busog! Pero, kag-ibibig sa naman ko ta, kini ato ang maganda, murang madudahan ko ta. Nambusog sa firme ko, okay?
6: Kaysa ko'y, kaysa gidili, magduda nga, boss, binag, usa mana, pagkaon mana, ay ko, ina, di ka pagkaon nun, kaysa gidili, magduda. Boss, kada binag, spot, itiri.
8: Oh. Kada on the spot, naas kandiri ya. Ito, alam mo na yung kakipay breksa. Nga nung nga, on the spot ko, kalagitan sa kandiri ya.
6: Kay, para kaya, maka, kandiri, para makabondiri ang tiyan.
8: Dili sa iyo kita. Pero yung mga andam niya, apil naman po ko.
6: Okay.
8: Wala pa rin na, ang karindi niya magod ka kita, Rex, ang mga customer, sulod guwas.
6: Ama, ama.
8: Pero, naman tayo ni Atok na radyo. At ang pasamatan na, si Duke Ramiloy nga. Ado na yung radyo nga gikuha ka kanina diya sa bahis. Kunya, ato na i-hatag sa mga listeners na po, nga ka na ilang radyo na mura nagbili ko na.
6: Murag,
8: ato,
6: murag gabay na lang nabili ni mo, ani, kaya nga kuha naman sa mga 75 pesos kabuok.
8: Murag 300 kabuok na ang ikitala.
6: Ako, napakasuga. Kaya,
8: kakipari sa, pariya ang Vince Kitchenet.
6: Oh.
8: So, atong radyo nila, gibitay mo na ilang radyo.
6: Oh.
8: Sige, Gyog Paminaw, unya ang kanang yeah, mga customers.
6: Kay samay mo, agwang tagbitayon. Di mamatay, Gyog na. Pulihag pag, oh!
8: Awa, di na iyo, ay, kaya. Ay, nanay na, kakipibig sa, ang mga namalit or nangaon, mag-uing ilang madunggan. Ilabi na ang imong programa nga, Ting Paniotto,
6: Kusok
8: kayo, Dagang Maminaw, unya, Dias Bins Kisinit, Imo Ragontingo, ang ilang madunggan. Unang, papasalamat po ta, ilabi na sa mga stabda, ilabi na nilang mampanji.
6: Ang sa ito pa, Kipay ba, Don Dibs, ang authorized na mang release o radyo ang taga Binskin Kitsinit?
8: Dile, naminaw, atong pasalamatan ang taga Binskin Kitsinit.
6: Natural,
8: unya, pasalamat. Unya, ang Rosheves.
6: Rosheves, itere. Di ako tigpagkaonan, di ako tigpanigintuhan, usahay.
8: daghan kayo yung customer ka kay Pedrex unya atong ipahimos lang na higayon samtang daghan naminaw ato ko sila kung das patan sa makaroon ato dres sa lower kamanak dres sa Wilson's Binag bago na siya aga open eh post Binag itere
6: okay
8: post Binag itere unya wala po na ako damha ka kay Pedrex na sa ako pong pagsulbot-sulbot ako pong naabot re nakita na ako so na imamat ako si Sir Jun Santillan si Ma'am Amy
6: ang
8: taga-barangay Kandaway. Naadre ka ron. Naadre ka ron. Ako ang naimamat. O niya, si Boss Wilson din. Ato may konot Boss Wilson. So, kapitbat. Boss Wilson! Wilson!
9: Ay, mayang hapon po. Doon din.
8: Kung saan man eh, Boss Wilson, kano pa magadre ka open?
9: Karoon lang yun.
8: O, karoon ba di ay?
9: September 8, 2026.
8: Okay, kakitbat. Basta lingin. Dapat din ay nainangga.
9: Nay nang kane, ay nang nay nay nga na po rambutan, na po saging libre ba?
8: Libre. So kasi pa breaks, mato pa ni Boss Wilson libre daw. O ate may mane, kaya anak ka na po ko. Una, unsa may imo ang mga receipt ni Boss Wilson?
9: Sa pagkakaroon, nabay kuhaan, nilatang baka, tinola, then nabutay lechon nga sinigang, pantit, o Dugong Batong, Baggy Beans, o, Juan.
8: Okay, so, muna to, kagibang sa.
6: Don.
8: Yes, kapag.
6: Ang mas maayo anak don, para makatultol good ang customer nga gusto mo kaon o motilaw, asa dapit, usay atbang nila, usay kilid nila, kay kumaingo taglower ka man, nakastang taas na.
8: Okay, so,
6: usay atbang, usay kilid, kung sa'yo dapat maibag, andin na sila diha.
8: Okay, so, mga kakiba, baka itong naminaw ka rin, ang post Binag Citre. At bang good mismo, aling bagong gasolina ang kakiba rin. Kakiling kakuros na lagaling. Aliming. O yan na po'y pa, taingon dito sa bulok-bulok. Kakiling kakuros good nga. Dala na good rin mismo.
6: Okay. Paralitan, gikantad rin o kamanak, going to Sinpulsta, makaagita sa Aliming, di ba, intersection mana? Aliming.
8: Corner, logger.
6: Logger. Dakan mag-corner. Asa nga corner? Going to Tacloban, going to Bulok-Bulok, corner.
8: Going to Tacloban. Kay gikan diha naman sa right side.
6: At so, right pinaka, side. Okay na.
8: Okay. Sa Tacloban. Kini so, na corner ra. Makita na.
6: Makita at na. Bangin. At bang okay. Mismo sa Alimi tama ba ko?
8: Dili kini gasoline station kay gikan diha pinaka corner man dayong liko.
6: Okay, sige, go ahead, diha.
8: Okay, kaya na i-shop de. O niya, kinsa tong ganahan nga, ilabi na tong mga kailausap niya, anara yung location de, lower ka manak.
6: Bitaw.
8: Okay, so,
6: okay.
8: Okay, so, kusog-usog pa. Sa Manit City, silang Ma'am Lormanita, Ma'am Leslie, Ma'am Marites, Ma'am Nurin, o si Ma'am Sol, diha sa Manit City sa Tugtugon, Sibulan, kakibrega.
6: Okay.
8: Okay, so, alang sa... Ole men din bitis kiri ug kita don bits nga ka extend food supplement detailing para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa negosyo K5 News FM
1: K5 News FM live report.
6: Okay mga siligan, shocking tigpaminaw on the spot report ni K5 Dundeps. Binas boss Binag itere ha. Sige. Kung ingkasok mga on mo, gutumon mo. Gikan mo sa may dire sa kaman ha. Or gikan mo simples ka ng kanto yun mismo sa may alimedia. Makita na ninyo ang boss Binag itere. Kung ano ito'y mga potahe dito, klase-klaseng potahe. Diba? Sige. So, mauna mga siligan, soaking timunaw, karong taon-taon, ni Vice Mayor sa Dawin, ni Palag sa pag-postpone sa Barangay Iske Election. Ma, postpone. Ni Palag sa postpone. Ama, sa postpone na yan. Nakarasupin ka sa linya si Kipab James Manikilo, Kipab James, Kipab Mokandos.
1: K5 News FM Live Report.
10: Sa Vice Mayor, sa lungsod sa Dawin, ang iyang mga nakitang sentimento o gustong mahitabo sa mga katawhan na kalabot sa pag-postpone sa barangay eleksyon o sangguniang kabataan kung BSKA karong Nobyembre tuwing 2025 sa Sa usa ka pakiginabi sa mga lokal nga tigbalita, si Dawin Municipal Vice Mayor Honorable Alvin Truita miingon nga duha ang iyang nakita o opinyon na lambigit sa eleksyon sa barangay. Unang nakita sa Vice Mayor mao ang gusto sa katawhan, din agresibo sila nga madayon ang eleksyon tungod kay nagtinguha sila nga makaangkon og leader nga adunay katakos nga panguluhan ang ilang nga barangay. Samtang gipalagan ni Vice Mayor Alvin Truita ang gustong mahitabo sa gobyerno nga i-fix ang term sa mga barangay officials ngadto sa 5 ka tuig nga termino. Matod pa ni Truita nga baguhay lamang gi-fix ang termino sa barangay sa nakalabay nga tuig, inungdan nga gipostpone ang eleksyon nga unta ipahigayon kaniadtong tuig 2025. Ang Vice Mayor sa mong lungsod miingon nga dapat nakita na sa mga lumikers ang ilang katuyuan sa pagmugna og 5 ka tuig na mga termino sa barangay aron mausa na lang og dili na kinahanglan mo gastos pa ang gobyerno og binilyon kapasos. Dugang pa ni Truita nga naggastos na ang Kumalaika og kapinukulang 8 bilyones kapasos nga kwarta sa katawhan na pinaagi silang pagbayad og buhis nga masayang laman kini kung dili idayon ang eleksyon karong tuig 2026.
11: On the government side, na ang reason nila is to fix the term na himuong 5 years, that's why kinahanglan na po siyang i-postpone. So sa ako lang, medyo kuan lang, syempre, bago ra ba yatang ga-fix sa term, niya usbo na po na ito. So murag, unta, og naa day plano na ingunan na dapat iusa na lang. Okay, nag-spend ba yatang government taxes, kwartas katawan, i-postpone na ito, naka-printa na, naka-imprinta na ang COMELEC, nakagastod na og almost 8 billion, and then, na ay remaining, pero diba, i-postpone na to, so sayang nakagasto na ta, and then ang mga tao gusto na po sila na gawa sa mga maayong mudumala, naman di magod pare-pareha, naman magod dili, so makaingon ang mga tao na gusto silang na ano po ibago.
10: Bisan pa man ni ini, nagpagawa susab o kaugalingod nga opinyon ang Vice Mayor, isip parte sa gobyerno, nga diin na matod pa niya sa bisan unsa nga dangatan sa mong sugyot sa pagpostpone sa eleksyon de karong tuiga, trabaho na kini sa mga lawmakers, ug ihatag na lang una sa ilaha ang pagbuhat ug desisyon da. Apan giklaro ni Honorable Truita nga kung ugaling madayon ang eleksyon, andam sila sa pagsuporta ni ini o ba ng COMELEC lokal aron mahatagan ug kagawasan ang katawhan sa ilang katungod nga mupili ug lider. Subay ni ini, andam usab sila nga tahuron na ang desisyon sa kuluhan lambigit sa BSKE karong tuiga kun kini i-postpone na.
12: Ang eleksyon mga kaki-five o kiniang panahon nga ang tawo adunay katungod na nga mupili o kinsa ang gusto nilang mahimong lider o mausab kiniang panahon na walay bisan kinsa nga magpuot sa imong kabubuton kung kinsa ang imong butaran na. Balita gikan sa patrol kini si kaki-five James Ditri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: K5 News FM Live Report.
6: Okay mga siligan, shocking criminal report ni Kipab Juice Mandukilio. Kuyawa po sa headline, Vice Mayor sa Dawin mipalag sa pagpostpone sa BSK election. Hindi man ay pagpostpone. Wapa man na ay na, may final na. Okay, pero gaplano nga magpostpone posible. Sige. Good noon, back to on air. Baes, pero naara gamay adjustment sa power system. Gamay ra sa lagyong lugar, sir, air sa lupid sa lipod. Kay mo action ta gamay kanaas. Salamat, Kiki. Relax lang mo diya sa may Baes City, ha? May painaw karon ni Engineer Kiki. Mo adto na mi boss, why problema, ingat ha, og in kaso ha, og mo adto mo dito sa may Mabinay, og in kaso nga gusto mo mulantaw nga madungawan ninyo tibuok Mabinay nga maramog gasakay og gasibo Pacific, adto mo sa may Camel Pit. Iba kayang ilang kusinero dito gikan og Cebu nga mga dagkog hotel, gusto mo mo higop og sabaw, gusto mo mukaon o mga lamian ng mga sunan, adto mo sa may Camel Pick. Good EM, si Rix, ilad na po na si Rix. Ama o ba? Katong kabahin sa gitawag na to nga mga tabang-tabang gikan sa gobyerno. Wa may nalipay, ana. Na'y nalipay, katong nakadawat. pero kantong wala ka dawat ay nagabagulbol. Pero ang sakit lang, kay tungod aning dapat makadawat, may kadawat. Kay usahon man, ang ilahang tao man may makadawat. Ay, maugun ay tinood eh. Mauna ay tinood sa tinood na. Panalitan ka ron, di ba sakit para ni Babe, di Gia? Nga dapat siya may makadawat, niya ako'y makadawat. O sa manings ka no, si Rick Santos may, may nakadawat o 10 kilos bukas. Nga dapat ako may makadawat kay irok sa gudang ako. O niyang iya kay kotse pero kagiron lang. Diba? Lagi masakitan. Pero unyang hapuna atong isgutan kaning kabahin sa mga LTO. Atong ipaabot kaning problema karon sa mga pupila ka mga barangay. Kinsa ning nga mga LTO gapaabot sa matag barangay nang uligtag 3,000. At pag daw kone tagaan og ispe pagkahuman pag renew automatic na anay nampok. Moadto na ko pare Roy Bustillo. Pre ato aw na ning LTO pre. Kung legal ba ning pagbisita nila sa matag barangay, ipangayuan ang mga pupila ka mga batanon og 3,000 kay kuno marlisan og ispe. May ispe. O niya, ipamedikal. Kay kuno pag inigbalik og inkeso, marilis kuno ang namprop. O sa may nahitabo ka ron, ipangayuan na po og 500 kay para kuno sa medical certificate. So atong iparaon unya kang kipad Robustilio ang LTO o kaysa nga mga babae nga may nagsunod-sunod sa matag tagsa-tagsa ka mga barangay dire sa siyudad sa Dumaguete.

Nay usaka abogado, makadungog ko na sa kontingo, mawala ko na yung problema. Makadungog ko sa imong tingo, maka sa radyo, mawala akong problema. Maoba. Ah, salamat, maing apangod, paniod, to ni mo di atorne. Dila na ko istorya kaysa ng abogaduan. Mawala imong problema, atorne. O makadungog ka sa kontingo. Paniod to sa di atorne. Ako, humana man kong paniod to. Akaloy sa Ginoo. Laoy-laoy lang mi. Butangan lang o ganag may penyaritong trugo. Ay busog. Di ba? Sige. So, apangay sa kong pagbalik, diretso na ta, engineer? Diretso na ta? Diretso na ta? Ayaw mo kalimot, kanunay nga mag-maitisi mo. Ang maitisi, ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikalikol sa atong immune system. Maitisi! Tumar mo buntag untong hapon. Pag ilamin na kung ikaw, taas ka og sugar, naanak ay diabetes, ayaw paabot nga ikaw maputlan kang tiil. Forbidden ay maputlan tag tiil siya. Pagkadimalas, good po nato. Og ilamin na mahalap ang atong panglantaw. Mauna ay lison, mahalap ay mong panglantaw, di nakakakita o gwapo o gwapo. Diba? Maputlan pa kang tiil, di ka ka pamisita. Jesus, Ginoo ko. Pero ayaw mo pagka-problema. Tumar lang mo o ga DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang yato. DTX 500 capsule. Kung ikaw dili ka gusto dali, matakbo yan og sakit. Or mahadlok kang magkasakit. Or dili din ka gusto masakit. Ayaw pagka-problema. Tumar ka og D3 Bio. Ang D3 Bio, ano na kinisig itawag na ito nga Virgin Coconut Oil. Buntag untog hapon lang gihapon. Og mo tumar ka. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kotes porcelana ang imong panit? Bata sana. Kung ikaw maligo, gamit jud ka og sabon nga DTX Beauty Shop. Bata sana jud na. Para ang imong kotes, mintin kayo, kotes porcelana. Kung ikaw lalaki, medyo dili na ka maka-entertain sa imong uyab, or sa imong asawa, or sa imong partner, or na ba kay karelasyon. Pagkapaitan ng lalaki ta, huna-huna ray kakusog sa ata. Pero ay mo pagka-problema. Kay maunay problema na ko sa una. Problema ni mo sa una, Rex. Dakong problema. Huna-huna ramay kakusog. Pero pag-abot na sa kumbate, porbina, wa naging kakaya. Pero karon di na problema. Ako nang ma-entertain ang akong asawa o ang akong uyab. Pero ay mong saba sa akong asawa nga nakoy uyab, ha? Saba gani mo nga nakoy uyab. Istipirag din ako ang bak-bakgib ninyo. Pero mag-silos mo, sekreto lang. Kaya tagaan di kong extend. Pero ang nakoy uyab nga nahibatan ninyo nga sekreto na po na akong gitago-taguan, hilom ragod mo. Discarte na po mong inyo. Di ba? Extend Food Supplement. Pero kung mo tumar kag Extend Food Supplement, kanang inti istoma ka. Diba? Pero gikan sa imong pagtumar, 30 minutos ay pwede na nimong tukhangon ang imong asawa o ang imong uyab o ang imong partner. Gikan sa pagtumar nimo, ha? Pagtumar nimo, formida, makusit pa'y butilya. Di ba makaingon imong asawa, partner nimo, imong uyab, nibalik kapag kabatanon?

ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil oy mapalit sa tanan mga butik kag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tanan mga katawhan, tested and probi na ang mga produkto ni Doc Ramil oy.

Aquí van a silencar, soquín, tico, minado, para esta cronza, toca programa Living en BPS. ¿Cómo están acá, panigo, en tona, moría? O en caso, acá, panigo, en tona, mo. Ahora, jala, sigue, plaster, mo, ¿eh? So, karon, medyo nagkagubot karon kay tungod aning pag-aristo kang former speaker Romualdez. Ay, ginawa ko. So, mauni karon mga siligan, sokin din na. So, manghinaot lang kang matagaan na ugsulbad ang gipangandos mga tao. Natanan ang mga punuan sa plug control. Medyo madakpa na yun mga siligan, sokin din pa rin na. Kaya mo lang iginaing ko na to, ubay-ubay nga mga tao ang nagbagulbol, kabahin ang mga paghitabo sa pagkakaroon.

Okay mga siligan, so kimi na, ubay-ubay ang may kalampag dito sa may Calaon City. Unya ato nga hisgutan, manawag, kabahin, reklamo nga ito sa mga engineer. Mukuan lagi ta. Murag mo ka na as ba? Ngano man eh? Murag mo ana sa monitor na ni engineer. Murag aksyog siyok. Murag mo aksyon matag siyok.

graduate na jud ko pang. Ay, graduate na akong ano. Sige, ako'y pa-eskwela, mama ni mo may marcha. Marcha akong anak engineer, babae, ha? Pagkaroon sa UM, University of Mindanao, sa Davao City. Di ka mo uli pang ko ayaw. Ang trabaho na ako pag pa-eskwela. Imong mama may ting marcha. Ah, sige lang, at least na humano. Pero, lami ba yung tayo uli, engineer? Pero, usaha man na ito. Kaneng, kaneng usaha, engineer, kaneng ato, abitong, kaneng ba magkaingon ba ta, engineer, nga, ang atong, nga, mara bag ma-proud po ta, engineer, ba nga, ang atong, anak nga mo graduate bita, engineer? Makaingon ba yung po ta? Kaya, salamat. Ni-graduate ang akong anak, wag yun, giusik-usika. Wag yun, giusik-usikan akong binayad sa eskwilahan o patkatuin. Pero karo ni Marcia na yun siya. Okay, di ka mo Marcia. Paminyo, unti ka. Ang imong anak ni Marcia na yun. Ay, pag Marcia-Marcia rin mo niya. Basta humana akong magpa-eskwila. Ah, sige. Importante nga akong pagpa-eskwela na human. Ah, iyang mama may bumarcha, ha? Eh, ako mamarcha. Eh, ba? Dalawon ko na nag-negros. Ay! Ang sama na eh. Nangasakit naman eh. Bidobe, pandisplay daw na ba? Si, kuan man siya, si former Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. O si, Senator, Jingo Estrada. Usa man yung mga sakit ano yung mga politiko, engineer o kung sa'yo na ikaso na yung nangasakit ang liog. Bidaw, ipagawas! Atong ipagawas na!

Okay, ipagawas na engineer. Kay para makita sa mga tao nga ing ana dei ang mga politiko pag naay mga kaso nga medyo ginaatubang nila, klase-klase di ang mga sakit nga ilang maangkon. Ha? Kastilan Ginoo. Wa na tay mahimo ana ug maudyod na. Kay lagi na mga sakit man jud na. Pero unya na lang siguro sa El Castigador engineer, di ba? Unya na sa El Castigador. Ato nang isgutan unya sa El Castigador kakaning mga dagkong politiko may mga problema di atubang na in magdala og scratches na ina sa ospital hayang-hayang gibugil butangan lang gyud. Ah, Ginoo ko.

0: Aku anak engineer. Pang, di ka mo uli, di ka mo marcha. Kadi ko mo marcha. Kaya ingon man ka pa eskwela, horna ko nimo, waman tayo sabot. Engineer, ingon man nga sa Rustan. Ingon man akong anak nga, pang, di ka mo uli, karon ba? Ko, di ka nung mo uli man ko. Sa kay, mag-graduate man ko, kuwa man tayo sabot. Nga, mag-graduate ka, ako mo marcha. Ang atong sabot, pang mo eskwela, kundi pa eskwela akong tikaw. Pero amang tayo sabot nga ako mo matsag in kaso. Ano, imong mama may pamatsa ha? Ito asal kakuyog sila dito. Pero ako ginang engineer, regas yung mama ni mo. Siya nga, bitaw pang iregas ni kaw, kuhay na lamang. Basig magsakit ang dughan sa imong stepfather. Amo ni ako anak engineer. Ako anak ba na engineer? Asa ka? Di ba po kayo liwat na iksilinga? Murag, duda ko ni akong anak engineer. Murag, di masiguro ako ni. Baby boy! Ana siya pang, kuyog kang uli karong pizza o tsupang. Kuya, watay sabot. Ang atong sabot, nga paiskwilahon ra ka. Regas na humamanin mo. Wita, salamat kayo. Ako, malipay ra ko engineer. Nga ako mga anak, nakita na ako ang akong paningkamot. Pero mahala na sila to, graduate naman sila. Wife, ako dito itong giing na, huwag manguyab na ka, panguyab na. Bahala na kasi madas magani mo na yan. Okay mga siligan, so kinti pa minaw, wala na tayo igong oras. Ang istorya nila mahurot, pero ang oras nagakaupos. Wala may saksikisa makapukan sa akong baruganan. O wala may saksikisa makapatindog sa akong balahibo. Gawas lang sa tao nga akong ditamakan ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sangana sa mga station manager, K5 Sir Benny Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Ubanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller, Jonathan Calbog. Sangala sa mga Chief Engineer K5 Abonwin. O kinatibok ang puresa sa K5 News FM Dumaguete, 97.7. Mayang hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka K5 Rex Santos Candos. Kanunay na kamaiti siya. DTX Permanent Capsule D3 Bio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan ng Samigro, K5 News FM, Dalagunan Dos, Kandos!
1: Ang himpilan na pinagkakasalanan. K5 News FM, D3 Bio, Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance sigurado
4: gyud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
5: Mm.
4: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio, makatabang jud ni mo ana.
5: Mm.
4: Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, maunang epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical surgery.
4: Yes.
5: Pwede po na ni mo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: O, unya gahatag jud ka na ni mo og hair growth. Mm.
1: D3Bio!
3: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
5: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
5: Mm, correct.
4: Usahay na labi ana kataas.
5: Mm.
4: Ug usahay na labi an pod kamubo.
5: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
4: Mm.
5: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir GP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir GP, lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: O perfect pair jud kini.
4: Mm.
5: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga-undergo ka og chemotherapy, Sir GP,
4: yes,
5: normal nga mga tangtang ng imo
4: mga
5: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
4: Mm.
5: Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3Bio. D3Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Tas pang imo blood sugar.
2: Ato na kini diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine,
2: nga kapamubo sa glucose.
1: Visine
2: controls blood sugar.
1: Ug polypeptide,
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C of Alkaline, your vitamin C, mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a full supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: atay kabutangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayos sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oska Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigbantay sa maayong nga lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

0: News D3 Bayo.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayo. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bayo, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bayo. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Dok, sa patol is absence seizure.
4: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bayo.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
4: Wala na ipili, Sir GP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bayo.
3: Correct.
4: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bayo, ang ketones nga naanini nga dili ni mo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bayo.
5: Ako si JM. Ako di tabang no ang D3 Bayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bayo. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
4: Siyempre,
3: D3 Bayo.
4: D3 Bayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisod yun kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras. Naglingkod ka. Pwede yun ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
3: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP.
3: Oh.
4: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya katumbahan.
4: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bayo.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bayo. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo. D3 Bayo Health News.
7: K5 News FM. K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugga na sa kama, masinug, may diabetes ka. Mag-TTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaong itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
8: Mabalit sa iyong nasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Temis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Temis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
13: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
14: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adlay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: BTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. TDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
3: Uh-huh.
4: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. So, tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: 라디오
1: 깜빡 안아줘.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
5: Oras, alas 3:13 na. Welcome sa tuang programa. This is K5 Afternoon Show. Karon nga kahapunon, mga igala, we have a guest. And of course, I am sure nga kailan mo anin niya. Very popular. Kabahin og chicks. At ang inin niyo, mga higala. K5 News FM, live to karon sa Shato 94.5. And of course, live po tayo diri sa Sambonggita, mga higala. 107.1 K5 News FM, Sambonggita. Aming hapon, welcome!

Hey, domo, how deep is your love? Sa Bisaya pa, mga igal na, unsa kalalo mga imong gugma? How deep is your love? Unsa kalalom ang imong gugma diha kaniya, mga higala? Anyway, welcome sa tuwang programa, sa tuwang late tuner din ha, no? Mga po, alas 3:18 na sa tuwang oras, mga higala. And this program, atong time check, hatod ka na to sa tuwang Power Trio, no? Atong Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500, no? Power Trio to boost pakusog sa tuwang lawas, mga higala. Kung pakusog sa tuwang immune system, kinahanglan good time to take og power food supplement, mga higala, no? Mighty C, D3 Bio, DTX 500. O niya, kani siya, mapalit sa tanan ng mga K5 News FM stations, no? O, diya sa may 107.1, diya sa may Sambuanggita, mga higala, available, no? Kontaka lang ninyo si Engineer Carlo, Engineer Elaine, o si Engineer Geraldine, mga higala, no? Atong nga mga engineer din na, inyuhang kontako. Ngayon, dali sa Shaton, mga higala, you can, alam mo diya sa may Hamara, no? At gantang stocks ka ron. Itong last week, nga gasigig pa-reserve, naan na ito ang stocks din na karon, no? Daghan na DTX Coffee, pamalit na mo, ha? Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Diya sa may Hamara, Herbal Product Center, no? Aning lunsod sa Shato. No? It's located at stall number 2, William Macias Building, tupad sa GRS, mga higala, no? Pagkabantay mo ng 7-Eleven, naidalan din na, 7-Eleven Highway, din naidalan din sa Atbang, muna na siya ay ito ang na din na makita ang Hamara Herbal Product Center, no? Pizza 8 karon, no? Dali ara kayo sa tuwang oras, no? Panahon. Pizza, mga gala, no? Pila na lang kaadlaw po. Bermans na po, mga gala, no? September, October, November, December. Di ara, December na. Hingusog na ng dawatanay, anak, mga higala, no? Anyway, ladies and gentlemen, Jason Vlogger, galanta. Alay po takaroon sa official Facebook page sa K5 News FM, mga higala. You can search on K5 News FM 94.5 Shaton. Shoutout po na idara sa my Chantel Store. Naminaw sila karon. Di apod sa my SAS Services. SAS Services, mga higala. Boss Arman! May hapon ninyo din hantanin, no? Sige, sa walay pagdugay-dugay, mga higala. Walay pagdugay-dugay, mga higala, ako nang gi-introduce diha kaninyo. Kaninga to ang guest speaker, Martin Romual. Ato ang guest speaker, mga higala. Walay lain kundili

0: Ladies and gentlemen, live from K5 News FM 94.5 Chatham. Ladies and gentlemen, the pride of USA. Unahan sa albiga. USA, unahan sa albiga. 100 wins, 100 loss, 100 draw, 180 grams. Ladies and gentlemen, DJ Ago Ago.
1: Hurot gaw, hurot, apirkat.
2: Hurot sa kalubo.
1: Hurot, hurot gaw, apirkat gaw, pakaratan. Oh, nas Edmond gaw, no? Mauman ni Agis tindahan, no? Dirahan kang Edmond gaw, oh.
2: Gaw, Edmond gaw, pisot mo lang ni gaw. Kita matanyang ulok, no? Sarangin ang itasang.
1: Ayaw, ana. Oh. Kiana Bril Montesino. Shout out. Happy Tuesday. Coco Martin.
3: Mga Coco ni Martin. Galantaw ka ron, no? Shout out.
1: Jason Vlog, birahan ka, gaw.
2: Jason Vlog. Ayaw, ana, gaw. Kita, japong talente ni mo daron, gaw.
3: Bali.

0: butan nga andam sa pagservisyo sa pagpatubig gasolina sa ilang station ni Ma'am Charity.
1: Kinakusgan na, Julan. Kinakusgan niyo, Julan putalan
0: niyo. Kinakusgan ni sinabigan ni Ma'am Charity.
1: Oh. Alas na gaw dili butan ni. Eh.
0: Happy ta ni gaw.
1: Happy
0: ta siya gaw butan ni.
2: Butan
0: ni pala ni Jason gaw.
1: Butan nga, alas.
3: Wala pa buta sa ganang apelyido Aaron gaw kay. Butan ni gaw.
2: Nga,
0: butan. Ato robot ka lang dito, tama lang dito, Jason. Pasara naman yo.
2: Sige, kanta na diha gaw, watching here in Dumaguete. Ang Kriana Brill Montesino.
0: Kriana Brill Montesino, shout out.
1: Sige. Pagkantaon niyo DJ gaw, sige.
0: Pagkantaon niyo DJ gaw.
1: Bisa gunsa kaya man bisa. 60s,
0: 70s, 80s.
1: Pero kita ka sa 90s.
2: Kita ka sa kuan gaw sa
0: Scorpions ra mga Scorpions.
1: Scorpions. Kaya kita ka sa video ni Edmond.
0: O kita ko siya kita video ka. Ko katong nakakosya ka costume ko siyang kuan gaw. Kita ni o kuan gaw costume ko pang abogado.
1: Oh, abogado.
0: Kabalo man din mo abogado si kita ay kuan gaw Edmond.
1: Kuan na yan, long sleeve.
0: Long sleeve.
2: Ay, yan mo, long sleeve mo. Sunod.
0: Basta ka, bago pa nagkasunod yung abogado gaw.
1: Pero ni chat siya gaw, yun sa nga next week, mubirada na mag-uno siya.
0: Mubirada.
2: Mga rock, ayaw mo
0: na. Ang ipangatahan na sa kanya gaw, naka-chicks na ka, wak pa. Ito ba nga? Abogado na yata gaw.
1: Wala, wala pa ka-chicks, Edmond gaw?
0: Wala pa. Yung mga baby girls gaw, yagi ras kuan. Di ba? Bago lang ito na gaw. Hindi ko, pagkawas imong dila, Edmond, kaya para doon kay Bibi.
1: Dili si Edmond. Gano'n mo pagawas ng dila, gaw? Kaya halas? Yung pula mo ng bahay, Arum, pagawas kag dila, yung pula kayo ng bahay niya.
0: May mga babae gawa, kini. Kini, buni.
1: Kini, halas.
0: Oo. Oo,
2: Aizel Lagare Vascardo. Gaw, basig na ini-comment sa mga Facebook Live.
0: Wala na siya ini-comment. Isang gusto sa atin ka. Tulog pa sila.
1: I-search ninyo sa manang yung account ni mo.
0: Oh, we are live here in my account. Bisayang Vloggers.
1: Bisayang Vloggers.
0: So, nito o mga basher, nito tagaw mo comment.
1: Dagang basher mo gaw?
0: So, ulit, swildo nga itong IB account gaw, using Vloggers gaw. Still, gapon gaw nga mo aktivita or eagerness, gapon tagaw mo at tagaw o mga video reels na.
1: Pero daghang kang basher.
0: Akong basher gaw, katuaw shout out to si Kuan gaw, ati shout out si Kanso Kitani Dress nga ang page ron account gaw nga i-change niya og
3: Racketeera.
0: Racketeera kuno siya tanawon
1: to. Racketeera
0: classes pag Racketeera.
1: Racketeera. Sige. So si Jerry diri galantaw, once idol kay kang Jerry gaw. Jerry Radones Kirit.
0: Jerry Radones.
1: Oh, himay gapon ni himay.
0: Himay ni.
2: Ni request siya siyang
0: buhi pa.
2: Siyang gaw.
0: Mo
2: request ko siya kanta nga Estudyante Blues.
0: Estudyantes Blues.
2: Kato bang
1: kuwang nakikita ako ang nasisisi.
0: Ako ang nasisisi.
1: Ako
0: ang palaging may kasalanan.
1: Kana ako na ko.
0: Ayay! Shoutout din mo Kanso kita ni Jis. Mulutaw na gigas kahinginan ni Kanso Jis. Kay dami account yung may gamit.
1: Jis, okay, sama na ko. Basher ni mo, basher.
0: Basher ni siya. May kay mo, bilig kwa nini mo bash.
1: Niyo sama siya.
0: Ato gungunin. Dami account na ni Rugaw. Tarong at lawa.
1: Kisa ngalan?
0: Kanso kita ni Jis. Nagtago sa imburnal nga kanal. Nagtago ni. Ayaw pagdali.
2: Ibiran.
0: Nitirahan ni Rugaw.
2: Ibiran ka gaw.
0: Efektibo kayo gaw. Alerto guni kayo.
1: Alerto ka gaw.
0: May kinig drilling sa uto. Ayaw pagdali. Yaw. Yawan.
1: Og gaw. Og ma mag-live ka gaw. Mo... Lugwa rin na si...
0: Mung
1: Bashir, mulugwa rin gaw. Pero kantahan ni Murug, Estudyante Blues gaw?
0: Sigurado na gaw, musaludo na ako gaw.
1: Prepare nato guys. Shout out to Sir Bert na makatigib. Sir,
0: shout
1: out. Estudyante, Estudyante. Ka Jerry ni siya nga kuan. Request
2: Jerry Radone.
1: Kinakusgan bro.
2: Kanta na diha gaw, gubaa ilang speaker.
0: Yes, andam ako gaw. Aling, kamaling kanso kita ni Jis. Ay, sigurado, puro kong speaker.
1: Estudyante Blues, ikaw ang nakikita.
0: Ikaw ang nakikita.

0: kita.
1: Kung ang nasisisi.
0: Ako ang nasisisi. Ako ang palaging may kasalanan.
1: Sige, prepare na to. Si Engineer Carlo, ga-prepare na po to ron.
0: Engineer Carlo, shoutout sa 107.1.
1: Ah. Shoutout ni Auntie Vicky. Lola Andrea, shoutout. Mother Hinara, galantaw. Sige. Dira. Magawas. Unsa kay Castores?
0: Magawas na ni mga halas gaw.
1: Mga basher ni Marigo, mukha ta kag estudyante blues, ha?
0: Mukha ni mo sira tila patago.
1: Mga basher, gawas.
0: Gawas ko mga basher, kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. Kanan ko. K

0: Takot. Salamat, ka-listeners. 26 mo lang, guys. Pasensya. Hala, pasti lang yung bago. Go. Hala, grabe yan.
1: Bungkag.
0: Bungkag yan. Grabe.
1: Diga na kag
0: bas. Pwede ka dyan. Ah, kansan kita di. Bungkag mo speaker.
1: Ana dyan, gendering. Mura kuno kag iringgaw.
0: Jan Jan! Guwapong tao.
1: Oh, tara oh. Izel, ano, palakpak na yung uban gaw.
0: Izel, shout out.
1: Nay, nalipay gaw na po yung nag-uul.
0: Nay, nalipay gaw, nag-uul. Kaya lang speaker gaw, naguba.
2: Mm. Oh, yes.
1: Mayong hapon DJ, dira si Pilyonido Imit.
0: Si Pilyonido Imit.
1: Nya mo shout out siya yung Kriana Brill. Nya dagan kayong heart gaw. Wa
0: na. Wa na.
1: Mighty na ni.
0: Iyan ako nagi, panggang cover photo. Or Mighty.
1: May din na ni Pilyonido, Vela Concha, Emit. Sige, shoutout din lang ni Madam Ana Florian ko, no?
0: Yeah, shoutout yeah, Madam.
1: Kuan, kilometer 40, isa na?
0: 44
1: ilagaw?
0: 44 estimated na ugaw? Asa man napita?
1: Unan sa inyo, katong may gasolinihan nga gamay?
0: Ay, di ba ka dito sa ilang classmate buktulan, Michael?
1: Sa ilan daw ang princess dapit?
0: Oh, princess, ah, sa ako na Cabrera.
1: Ding na gasolinahan nga gamay, ding na tapad nga store?
0: Store.
1: Mimi store.
0: Mimi store.
1: Ilang yeah, sige, madam.
0: Nel Balboy na.
1: Ana Flor, Yanko. Ano? Jer, okay na Jer, ha? Na, kuha na Jer? Oh, Edmond Putalan, daras Edmond gaw.
0: Edmond Putalan.
1: Dili ko na siya palupig ni Mugaw.
0: Patalan, yabaga, layo ka kayo ka ni Edmond Pablo.
1: Edmond Putalan, Edmond Putalan.
0: Oh, kabalo ka ni Edmond Putalan, kanso kitani, maugo na siya yung pinaka, maayo mo kanta. Oh, pabalikon pa ganyan ng Friday, ninyo ka siya nang balik kong Friday, kay, ninyo siya na ako nga siya ang pinaka nindot mo kanta.
1: Mani siya,
0: wrong Friday. Dali ako nang budol niya ang mga baby girls. Pero wa siya kaingon na itong baby girls niya, agay niya, mubuk, gisulob.
1: Ni Edmond?
0: Oh, wa siya ka, katulala siya gaw.
1: Inaan sa sigaw?
0: Nitulala siya, niyana siya dito.
1: Okay.
0: Nitanaw siya ni girl. Okay. Ako kitaduan gawin, paggawas ang imuhang dila Edmond. Muna yung technique.
1: Oh, ito na yung paggawas ang dila. Kaya para mailhan nga halas.
0: Halas. Si Edmond.
1: Kuyawa, oy. Mga ngayon, muna yung nabayo niya makita. Oy, gano'n ba niya? Gawas-gawas mo niya. Dila ang Jason Paira.
0: Ikaw. Muna sikreto niya mo. Paan, Jason Paira. Paggawas ang imuhang dila.
1: Hindi na po siya ikurso na dahan karun. Pero uyab silang genre.
0: Say im.
1: Si Jason, si Jason ug si Janry uyab sila.
0: Ya, ikaw Jason andam bagas pag lips o lips. Janry.
1: Hello, pasayawa ko dai na pud boss Mac doble kara.
0: Kaplo ka na go?
1: Doble kara boss. Doble. Pasayawa
0: ko dai.
1: Ni binabay, doble kara man oh.
0: Ah sige.
1: Kamala ba ka? Binabay, sige.
0: Sige, at i-try gaw.
1: Sige na. Pasayaw.
0: Pasayaw ako day.
1: Bay.
0: Sayaw. Sayaw lang sa ipa.
1: Ikaw may.
0: Ikaw may gusto ko.
3: Anong ako nga na may uban.
1: Hey, shout out guys, ito may gala from Gahonera Variety Store. Gahonera Lichon Manok mga igala. Thank you kayo Timaribi ha sa pag-sponsor sa mga nami second anniversary ga. Oh, I mean second team building. So ato mig sikihor karong 19. Oh, 19 og 20 ato mig sikihor 2 days. And yes, ang Gahonera Variety Store. Gahonera Eatery diha sa may likod pud sa may Shato National High School. With ilahang nga tag-iya Auntie Maribi nag-sponsor sa amo.
0: Niatag siya.
1: Thank you Auntie Maribi. Katong ganahan mo sponsor pa. Pwede pa, open pa may gihapon mga igal. Pagpan ba ka ng pang bayad sa hotel? Ano na?
0: 300 gaw, 200, 300 pwede ra.
1: Hotel na mo, mga pila to ka rooms. Basta, karong 19 mga igal. No?
0: Bisag pila rin mga
1: igal. Oo, bisag pila. Happy Despiras Ugma sa may Dawin.
0: Despiras Dawin Ugma?
1: Alan Boy, Alan Blackis Boss.
0: Despiras Ugma, karon. Despiras Ugma, karon ka Ugma. May Despiras, yung pag 10, may pista.
1: 10, may pista. Naka dito, na.
0: Yes, kay, magkod pa dito gaw.
1: Dawin.
0: Vlogger, biyata. Vlogger, top 5, vlogger, top last, kid gaw. babababa gamay sa kwan
1: gaw. Na kay mga kwan. Ay, ilang Alan Boy? Ilang Alan Boy gaw?
0: Panay kon. Ha?
1: Ilang Alan Boy?
0: Alan Boy, Alan Drakis.
1: Oh, dawin manila.
0: Alan Boy, Alan Drakis, nalas mayong tubig. Mayong tubig, bye-bye. May
1: alay na ang fiesta sa mayong tubig.
0: Oh, alay ang fiesta sa mayong tubig. Yo.
1: O ka ng dawin ragid mismo?
0: Dawin ragid mismo.
2: Ah, okay. So, ang magfiesta o magkay?
0: Oh, abot atong naiskulan gaw elementary.
2: Ang magfiesta o magaw kay dawin ra?
0: Ang pista, o. Oh.
1: Ang lungsod sa Dawin.
0: Ang lungsod sa Dawin.
1: Ang mayong tubig, barangay mo na, di ba? So, naiilan siya o fiesta. Okay, so... Dawin, ilang kuan? Kana naong bulangan di asa sa Dawin gaw, apil pa na sa poblasyon. Nagpista o, apil pa na.
0: Oh, sulod na gaw, bulangan Dawin gaw.
1: Ilang kuan? Ito yung mga agaw dito gaw, katong niya ito sa Batubasak Unta. Kato bang dito to sila Alvin, yun nga, namin dito sa Batubasak, ano ba? Si bang Sanji?
0: Sanji.
1: Kalimut na ka? Ito ba niyo ka nga?
0: Basta Dawin gaw, pizza jis pista diya. Kalimut na kuha ng ngayon.
1: January 24 siya may tubig.
0: January 24.
1: Mark Lister Gilyarawan, may hapon bus.
0: Santo Niño ang patron diya sa may tubig.
1: Sa January 24.
0: January 24.
1: Ah, sige. Pasayawa ko day. Gika ni, kuan, wani, baliban ni di Jagaw. Pasayaw ako dahi. Dublikarang.
0: Sayaw lang sa...
1: Sige. Ladies and gentlemen, ikaduhang kalibre gugag snack ani Jere.
0: Oh, ikaw po dyan sa kita ni. Kalibre gugag ako ni Kanso. Ito ni. Kay, sige, magkagpanglait. Pero, panglibre gugag ako. Dindil tokun guti ka mo. Itapis sa kanso kita ni.
1: Pasayaw ako dahi. Go!
0: Kanang light energy.

0: Sus,
1: kabisi kayo.
2: Yes. Tunay aga o, shout out to Danilin Ihi Banawa Santiago. Nag-watching siya na to karon.
0: DJ pahiluman na kay Lanton na pod niya nag-iro. Ha ha. Inga Mark Lister
2: ga. Akong bantuan. Akong bantuan na iro gaw. Aga, bantuan man ako na niglat gaw. Beta ni niglanat sa iro gaw. Bantuan ako na pero di siya may go. Aksyonan na ba ako gaw. Bato.
0: Si Dindo Asinias. Ni sagarat yang speaker gaw.
2: Among sagarat yung speaker gaw. Sa Dindo. Kay, kwan kay. Yung plano mo gusto mo gaw DJ Makoy among gupon.
0: Gaw siya. Oh. Grabe yan. Pasensya. Grabe ko nung ka mo, kuhan gaw, mo dubli kara.
2: Pasensya, nag-iagawin.
0: Bilay, talin fini mo gaw, kuha on tikag birthday, pero December pa galing to.
2: Akong talin pi kay 5K.
0: 5K, Big Son. Birthday yung Big Son, kuha on ka.
2: 5K. Sige, kabala ka gaw, wana ako di gaw. Wana ako sa yung birthday. Anta ta og mag-vlog.
0: Ako'y bahala snack ako amigo. Ay, matag og snack si Jerry gaw.
2: Jerry?
1: Jerry karon nag-request og pasayaw ako day.
2: Ay, San Jerry, salamat sir, continue sir.
0: Tinod ni Jerry ni.
2: Salamat sir Jerry. Sa imong support.
0: Diri man agnes balay. Gilanat og giro, wala ay kay wala ayuhag kanta, tora.
2: Sir Jerry, pasensya sa Jerry. Ako na bung gi-survey mong area. Shoutout sa Salag area. May mga butan mga tao dagaw.
0: Hmm, butan.
2: Bisag na yung mga iro. Butan yapon.
0: Ilanat, ipalantan kag iro gaw.
2: Palantan nag iro gaw. Ibutangan nag iro gaw.
0: Di ba masaga na?
2: Butan mga tao dagaw, Salag. Salamat sa inyo mga support sa itong Panay Gondang area.
0: Ano si ya? Boss Ricky gaw. Nakanto ka silang Boss Ricky.
2: Boss Ricky, wa akong kabante yung Boss Ricky gaw.
0: Mark Robinson Lagos gaw.
2: Pahugutan ni Gon gaw.
0: Ako na paimnon yung cook Boss Mark, inig out na ako sa Salag.
2: Ah? Salamat boss, salamat boss. Kailangan kalaga na to boss, salamat
0: kayo boss. Idol kay Jerry gaw.
2: Sir Jerry, salamat boss.
0: Si Pilonido, tagaan ko no kag 50 kilos nga bugas.
2: Ay sir, kabalo kong nanis wild grad, ay ko noon gaw trabaho, big boss na ni Ron.
0: Pilonido imit man.
2: O Pilonido imit. Pero akong ihanya ni mo, Pilonido imit, ayaw na sige
0: Maydi man.
2: Maydi ng mga baby girls. Kay, masuya mi ana.
0: Bayo, wala kabalo yung Maydi gaw.
2: Ang babae, dapat mabalo, babalo, makabalo ang babae, Pilonido. Ngayon may Maydi ang bayi dito siyang kuan. Oh, kay para di makuratan. Kanara bang imoy maide makita ng kuan pinaka top button. Ah, ana gusto ba
0: na? Sige, alas 3:45 na. Shout out day sa Chantal Store. Naminaw sila karon may hapon, ha. Sila ni Madam Heidi, Madam Annalie. Dira na pud sila yung poultry mga igala, no? Barato ilang itlog din na guys kay gika eh sila man na. Ila man ang poultry lang gibaligya ra pud sa ilang store. Diya sa may Chantal Store mga igala. Tapad sa inanin. Palit mo din na kana na grocery store tapad sa inanin. Kana siya yung Chantal Store mga igala. Sige, alas 3:46 sa itong oras. Basig na pa yung ni-greet ni Madagaw.
2: Shoutout sa pag-usap ni Kansa Kitani, si Agaw. Shoutout Marie Jubilin Arnay, Spaira, diya sa Pangaw. Unahan sa Salag, sa Sani. Sani, nalimot ko, di pakabot sa Pangaw. Malo proper.
0: Malo proper?
2: Oo, babaw, sa ingalan na, nalimot ko. Sa tingalan sa inyong Kanganik Gaw, area di Gaw, sa nalimot ko sa Nagaw, di pakabot o malo proper Gaw. Babaw na sila diya. Gadi akong magaw.
0: Okay. Hey guys, oras alas 3:46 na. Standby sa mo din na. Katong ganahan manawag, pwede mo manawag sa ito ang pagbalik. No?
2: Ay, nagba. Ikaw, nagba.
0: Nagba.
2: Oh. Sige, commercial. Sa mga tao sa nagba.
0: Commercial sa tagaw, yung balik ta later. Okay, get your song from Scostically. You're dope, mga higala, with the song Rosas. Standby mo kayo, balik may DJ agaw, ha? Ayaw mo pa mahawa.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX-500! Ang DTX-500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay Mag-DTX-500 adlaw-adlaw.
2: DTX-500 mapalit sa mga butika.
1: Tas pang imublad sugar
2: ato na kamay diabetes?
1: Mag-DTX-500 ka!
2: Ang DTX-500
1: ato na kini anti-diabetic properties
2: sama sa
1: Charantine
2: nagkapamubo sa glucose,
1: visine
2: controls blood sugar
1: o polypeptide
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX-500
2: highly recommend
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mapakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mapakal.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Tennis.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
12: Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center.

0: you have it. The song that was Dying Inside, mga higala. Now, only right here at K5 News FM 94.5 Shaton, Kauban, Gyapon. Ang yung DJ agaw-agaw sa kangina. No? Go, may hapon naman it, go! Oh, sige, kuha naman mong microphone, go. Gahulat gyapon sila si muhang golden voice gaw.
1: Gaw, kinahanglan ato ang kantahan gaw, kay panagsaragot ta gaw, ug atong kantahan ang ato bisag yabag ta gaw, kabalo ta gaw, usay mo lower ato ang notes gaw, usay mo taas, palitay gaw. Apan kinahanglan ato gaw og muhatod og dugang kalingawan, kauban nimo gaw sa afternoon show. What kid with gaw K5. Makoy.
0: Shout out and advance happy birthday to Joel Alferez. Gikan ni Ma Marvic Dalina, no? Watching from Toledo. Sige, shout out, no? Si Marvin Ilumbra, boss. Shout out din boss sa Sambuanggita. May hapo, no? And of course, ni Paring Alvin Gaw. Invitaron kang Paring Alvin Gaw sa birthday
1: niya. So, ako daw. Na trauma nagugugaw atong ila kung gilumsan gaw og butong. So niana ako nauna ang dili og dili nagugumado ni Gaw Alvin
0: Nopia. Alvin, birthday man niya gaw.
1: Dako nagsalaan ako Gaw Alvin Nopia. Og iya ko nga baton dito gaw. Kinahanglan gaw nga
0: ilang ko
1: padalaan ko niya gumba o ice cream. Kung dili.
0: Pre, kinahanglan padadaan pre ha, bring house pre.
1: Masalimutan ako ang pangisipan ako. Magsalimot ako no.
0: Ano,
1: nauna ba? Mungit-ngit akong pananaw anak gaw. Go! Pag dilo ko padala ni Gringos, mungit-ngit akong pananaw.
0: Kana, to. Si Pari Alvin, ano siya nga?
1: Mungit-ngit akong pananaw.
0: Ano yes. Siya nga? Mu-order siya o video key.
1: Kasi
0: kay
1: na!
0: Kayo mo anak, kuno ka.
1: Kana. Oh. Or, kwa na guni, hanang abangi guni may karaoke gaw, na, para mo anak media, kay dako guni, masuta gyud ang mga distansya. Kinikanta yun.
0: Diba? Pila na malaman ang pagka-pizza 15 gaw? As sumadron. Sunod Martes. Pizza 15 na. So, birthday ng paring Alvin. Unya, ato tagaw ha?
1: Mo, dili ako gaw.
0: Dili ka?
1: Natruman ako gaw.
0: Ako siya.
1: Natruman ako atong yaming yakong gilumsan gaw atong panggaw. Itong, sa to, gilamaw nga butong.
0: Ako
1: buko salad ba? Buko salad.
0: Ako yung itong,
1: sa to, bakaroni salad.
2: Ako na lang yung nurse ko, si Pare Alvin.
1: Lami nga. Ato
0: gawin. Pre-era pag butong. Para maad to ka.
1: Ikaw, butan si Alvin Nopia gaw. Ako man yung gagawin, sumbagay gaw. Kung atong, pag-ando dito gaw. Pag-andam ko, kain to gaw. Ga-ehersisyo ko. Nag-gym ko ko. Kaya magsumbagay tayo nigan na lang.
0: Daghan rabo kag mga practice gaw. O katong mga...
1: Iyaw ko kung gani. Mauto siya gaw, sample na ko. Kaya ang tuyo si Gaw Alvin Nopia. Huya ko na iyang body fit ba?
0: Body fit?
1: Size, iyang size gaw. Iyang size og face iyang lawas ba? Kaya pang baby girls good. Match, pang macho.
0: Pang baby girls.
1: Kumingon din ang baby girls. Dali bigaw nga. Kaneh.
0: Unya kung kaslon si
1: mo kambyada gunig hunat ini uli ani.
0: Kaslon si Jollibee og si Alvin gaw. Dili ka mo adto day nga.
1: Ako sa planuhon og binay balayon sa nagminayo gaw.
0: Kana. Una-una sa gbay gaw.
1: Mutana sa kong pangaw na kay kanang kinala man ka score sa siya sa siya
0: pa. Matik. Ini oras guys, alas 4 size na mga gala. Pari Alvin watching from Baco or Cavite. Paulin na kay gimingaw. Masagad niya. Yeah. Shout out din sa itong Baygala from Batu Basak, no? Ito, mga Inupia family. Shout out niya din na. Sinang Jason man, na niya, na ko no'y giprepare si paring Alvin nga, dalaga ko no'y gaw.
1: Kada, Alvin. Ang dami ni Jason. Para makita sa ning katag-ani.
0: Ang problema...
1: Unsa ni classes halas ni Ignite Chicks.
0: Ang problema kay kung naay kuan dito, naay dalaga dito, kaingon ba? Muna'y pangutang.
1: Mauna siya, dako nga nagtunop og misteryo gaw. Og makaingon ba si Jason? Sa dalaga diya sa mungi sa basak. Bato. Anaw na tugot sa timplaan eh.
0: Timplahan pa rin nagaw?
1: Timplahan na. Inalang gano'y ang timpla gaw. Una sa tanang ipagawas ang iyang dila. Kaya magtulop din ang laway dito. So, muna siya tumatig gaw nga. Kasabot ang bahay nga, mugoy toyo ang direksyon.
0: Hey, shout out day sa Tumbay Gala dire sa may kuan. To mga tigpaminaw sa may public market, no? There is a Shaton and of course, dire sa may Sambugita public market. And amin daw karaming hapon ninyo, ha? It would never be this. Next song ni mo gaw. Scorpions? Mga Scorpions?
1: Bulong ito, Scorpions na gaw.
0: Katong, ako nabalan ng Scorpions, kaya katong under the same sign.
1: Under the...
0: Still loving you.
1: Still, ako. Kaya ka, pwede na.
0: Basic ra na?
1: Sa Scorpions.
0: Basic ra?
1: Okay. Ay, para, dili mo. Mupalaya atong notes.
0: Basic ra ni. Bisan pagpiyungan.
1: In size, di.
0: Sige. Ladies and gentlemen, DJ Aga with the song... Sunny, still loving you?
1: Still loving you.
0: Still loving you.
1: Basta Scorpions gaw belong.
0: Sunod. Mga rock may yung tirada gaw.
1: Rock may itong tirada rin ko po na gaw. Para sa atong nagtulog nga. Mga amigo. Sa 26 Barangay, Subsam. Shato.

0: kailangan na pot ka.
1: Yes, kailangan tayo mangilat kay para epektibo. Para mangilat ka para epektibo. Di ka mabuhay, ikaw di ka mangilat. Tukan lang mo.

0: kag ang ilang speaker daw. Di na mayo. Sadya ah. Jolan, sadya ka ikaw, Jolan.
1: Eh, ni katawas Jolan kayo?
0: Oh, ni smell si Jolan ka.
2: Bungkag gaw, bungkag.
0: Wall of happiness.
2: Angelin gaw, kusog kaayo, init ni kalitrag ulan lamang.
0: Wala akong tolo, si Angelin.
2: Angelin. Si Bibi, Bibi. Katong manghod ni Alvin.
0: Ah, Angelin. Hmm. Yeah. Angelin Garcia. Oh, manig ato ang busok gaw. Busok 60. Og naan niya ang sakto nga lawas gaw. Pangarangkada. Ikuha na siya, Angelin. Itugyan na atong imuhang partner.
2: Shout out to Marivic Dalena. Sana all, I love you, idol. I love you, kunugaw.
0: Salamat, idol.
2: Si Jerry, basic ayo murag ni Salom tunga-tungas dagat.
0: Ayay!
2: Salom gaw.
0: Pag 50 meters.
2: Murag na ako'y namatikdan. Ga-hiring o fighting... sani? Taas kung nag-fighting spirit kung nugaw.
0: Yes, salamat ka. Maraming may fighting spirit diyan.
2: Si Bigson. Birahan kay Bigson nyo.
0: Fighting spirit.
2: Naliman kag mga scorpions nga kanta, no?
0: Madiadog pa sa ikaw kahit ang next gaw pagpataas pa ubos. Pero sinati rawan gaw, kaya ra.
1: Sige. Shout out ay ni Kwan, Bigson na Mandron. Ato ang himay gaw.
0: Himay ni gaw.
1: Sa gabang.
0: Oh, muangkot ni ni gaw. Kaya utaw, himay gaw ni gaw. Ano gaw?
1: 99.9.
0: Kelgers Protection Alcohol.
1: Murag alcohol.
0: Yes, gaw.
2: Murag na ako'y namatikdan ko no. Mga fighting spirit ko no. Kusog kayo. Hindi ko pasagin ha.
1: Sige, oras sila sa 4:15 na mga igala no. Shoutout na isa to mga igala from Chantal Store. And of course, direct sa my SES Services. Boss Arman, di aming hapon no.
2: Itong ganahan mo paayo og cellphone,
1: pailis og LCD, battery repair, battery replacement, mga Bluetooth speaker, SIM cards, o guban pa. Basta mga electronic devices. At tuwa si Boss Arman
2: Rafales, mga higala. No? Grabiha man, inyo sangilas di jagaw anang ulan. Sangilan ka gaw. Ni ulan ko no. Tungod sa imuhang kanta.
0: Kinalang mo ulan gaw. Kaya taas-taas na good gaw. Panahon gaw ni init. Ang sibulan gaw.
2: Mike.
0: Dumaguete. Kinalang gaw mo ulan gaw. Kaya init kay Shaton gaw. Dito sa Bayawan. Santa, Shaton. Dawin. Ano, sa Bonguita. Dawin. In Bakong, Valencia. Dumaguete si Bulan gaw. Hasta sa San Jose o Amlan gaw area. Init. Good kaayo. So kinalang gaw. Umuulan gaw.
2: Si John Mar Duran, shoutout ko no gigan Jamaica Flores.
1: Shoutout ko no sa iyong uyab gaw. Si Jamaica Flores.
0: Jamaica Flores, hello.
2: Shoutout ko no ni John Mar. Ay na magbulag ra mo.
0: Jamaica Flores encontro. Complete din mo kay kaya. Magbulog ra magbulag ra mo ana. Pero magbulag mo Jamaica. Anyo araw nito kay kantahan tikaw.
2: Unsa yung mga kanta gaw kung
1: panalitan mga broken hearted nga mga kanta gaw? Unsa yung mga kuan nimo mga birada nga kanta nimo gaw? Mga pang broken.
0: Kuan till I die.
1: Ha?
0: Till I die.
1: Till I die.
0: Tu para
1: mo. Till
0: I die.
1: Unsa na? Kisa yung kanta na?
0: No, you decorated my life.
1: Di kana mga pang broken.
0: Pang broken.
1: Oh. Binaliwala, binaliwala.
0: Oh, binaliwala. Oh, kana.
1: Binaliwala. Muni mo kantahon nga imong praktisan ko magbulag si kuan.
0: Walay ka gaw og si
1: Jamaica.
0: Jamaica gaw og si
1: John Mar.
0: John Mar di ay. Ako estimate ng John Mar mura og pilay ta ng John Mar. Estimate.
1: Kabalo.
0: Mga 20 plus.
1: 20 plus.
0: 20 plus sa ato pagaw dululaan nas Jamaica ana.
1: Yes, ay mani, ay mani praktisan ni mani. Praktisan ni mani.
2: Imo ni kang tahol kung magbulag sila ha.
0: Where?
2: Si Princess po gaw.
0: Oh, Princess! Para po ni mo ning kanta, pinawala. Ano sabi niya?
2: Kung magbulag si Princess o Gatoyang Uyabgaw.
0: Oh, Jobert Nams.
2: Jobert Nams.
0: Atong kanta sila, Binawaliwala. Binawaliwala.
2: Last song, my gala. Last song.
0: So, katala, pwede ikaw katahon. Kung muna mong katahon ni Princess o Jamaica, magbulag mo.

0: Go, go.
1: Ang pagmamahal
0: go.
1: Sa kanya.
0: Nireklamo na si Angeline, go.
1: Angeline.
0: Ano si Angeline, go?
1: Dininga na ka
0: na ako. Ano nga, undangan na DJ kay magubaan na mong speaker.
1: Kinala na si Angeline ang mong gupon. Kaya nikanta mo din Angeline. Kaya tungon ang toyo or katuyuan, gupon ang speaker. Kita Angeline, among toyo kini Angeline. Ang ato ang mapa-smile, mapakatawa ang atong audiences, Sir and Princess Barangay in Shaton, and ang atong 10 barangay sa Sambuanggita. So, may atong purpose. Yes. So, sorry gyud sa atong mga listeners nga talagsa, good rin mo visit or pakalitra. Kaya naabot ay gihimo nga sa ato ang makaayos atong gagalingon.
0: Okay.
1: Ug pag-ampo sa Ginoo sa kanunay.
0: Wala tayo nga panahon gaw, alas 4:21 na. Imong mga greetings niya gaw.
1: Atong greetings gaw, salamat sa pag-tune in sa ato ang mga listeners sa 6 barangays and 10 barangays sa Sambuanggita o sa atong mga nag-comment sa atong comsec gaw sa atong live sa imong live gaw nga K5 Kuya Mac, diba? Salamat sa nag-comsec sa ako nag-comment sa comsec bisayang vloggers. Salamat sa tanan sa inyong mga suporta, mga react, katawa, heart, okay, comment, or pag-share sa ang videos, kinalan kina namo. So, salamat sa inyong mga suporta, maayong hapon.
0: Si Bibi Gaw, kay kuratan ko no ilang customer.
1: So, kinalan Bibi, makuratan ang inyong customer para ma-energetic siya. Meaning to si Gaw,
0: makuratan. Kuya, kuratan, makuyawan mo na.
1: Pana ka, meaning anak, maudlutan Gaw, meaning anak, ma-energetic siya.
0: Okay ra day ma okay ra makuyawan ng customer ni Bibi. Okay.
1: O para ang mga customers gaw ma-alert siya gaw. Kumain din. Para tanga na lakihan gaw kay para ang imong product sa imong amo mo kuso gaw ang resulta. Every day.
2: Together mong basahon pa ni mga comment. Natin mga comments din mi. Bisayang Dako GF from San Jose Itik ginaminaw GRB Gaw pabalikon kuno kas gitulindawan ni mo kaniya kay ang sukli kuno
0: giuli
2: grabe ha mano ay mangayo pag sukli
1: pagapin ako nito Gaw. Balikan pa ako sunod bulan.
2: Shout out ko sa mga Marites sa Kambuay DJ grabe oi. Nako nay mga Marites sa Kambuay.
1: Ato sulsulugon
2: jo. Kani Abio Hapin Pawelas. Shout out Dol from Tagum City, Bundaki Dol. Kani Rofer Axman.
1: Shout out. Salamat.
2: Marivic Dalena, shout out Dol. Pedro Aranilia. Wow, kayo kuno kag song gaw. Og si
1: salamat gaw.
2: Sudon, galantaw karon. Mga hapon. Kena gaw?
0: Greetings to mo. Bigso naman ron.
1: Greetings ato gaw sa Albiga, ato ang barangay captain gaw sa Albiga, Junito Paron, iyang mga konsyal, ati shout out iyang mga takop or iyang mga staff sa.
2: Uy, murag madayon ang
1: pas gaw. Shout out sa ato ang purok 1, purok 2, purok 3 sa ato ang barangay Albiga gaw.
2: Murag madayon ang election.
1: Nga lang madayon man gaw.
2: Murag madayon ang election mga igala, no? Pero kung madayon mga igala, karon man ang wait sa ako i-check dere gaw kanus ang filing

0: 28. Ang karong September na gud filing.
1: September. Mm. Karong bulan na.
0: Kung madayon.
1: Kung madayon.
0: September 28 hangtod October 5, 2026. Muna siya pag-file sa Certificate of Candidacy.
1: October 26 ang last
0: 28.
1: Ah, 28 ang last.
0: I mean September 28 hangtod October 5.
1: Ah, ang kwan ang iyang limit.
0: Oh, pag-file sa Certificate of Candidacy. Sa kwan ni guys sa
1: September, you know?
0: 28 to October 5.
1: Ay, karong last week gaw. This okay. Ay, dali araw da igaw diay. Dila ra ka adlaw.
0: Muna siya guys. So kung madayon, ha?
1: So very excited na sila gaw nga mo file og candidacy.
0: Ikaw, di
1: para
0: ka,
1: himog platform nga gaw nga wala dito, wala diri.
0: Di ka,
1: last
0: di,
1: term na gaw wala gihapon.
0: Mudawat ra kag 20.
1: Ay, og mo hatag sila og 20 gaw. Remember da sa mudalaga na to og pagka politician gaw sa atong barangay, sa ato ang kan gaw sa atong lokal nga ayaw mo hatag og 20. Unsa to na? Hatag og 200, 500. Ano?
0: Okay, okay.
1: 200. 200 ga pwede ra. 200 pwede ra.
0: 200 na. Ah. May mahal ng gasolina. Uy, nitaas na po ng gasolina ron, guys. 5 pesos. Sana man eh. Mag-lockdown na lang ta, Nigaw? Lockdown na lang ta?
1: Mulockdown na lang ta, Gaw.
0: Guys, wala tayo nga panahon, alas 4.26 na. Standby sa masunod nga programa, El Castigador with K5 Sir Rex Candles, no? Nakala sa mo CEO, bossing Dr. Ramil Uy, our area manager, Mayor Pev Ubanyan Naligan. Salamat! This has been your DJ Makoy, DJ Agaw. Salamat and happy Tuesday kanatong tanan. Bye-bye!